0: ak cheme karye e pou augmente opotinite pou elev yo fè sikse tou. Platform Squire la, plizye disi l'ekol te adopte a travè l'ekol sekondè distri yo, a pati printan 2021, li servi kom point central pou elev yo, pou paran yo, konseye l'ekol, konseye CAP ki se program asistans pou kolej yo. Men kek patikularite ak servis important ap jwen nan l'ekol l'Etat Miami-Dade County. Premèman, elev yo ka eksplore e jwen akse nan kolej ki enterese yo. Elev yo ka fè rechèche sou program kolej kap dure 2 ans, sa kap dure 3 ans, sou l'ekol profesyonel tou, avèk program pou apren yo metye. Elev yo ka pren examen, yo ka fè vizit l'ekol sou internet, e yo ka eksplore karye ki enterese yo. Lot servis ki disponib tou a travè l'ekol l'Etat Miami-Dade County, se ke elev yo kapab fè aplikasyon e pi jere dokumen yo elektronikman. Yo ka suiv dat limit yo, yo ka jere lis kolej ki enterese yo, mande releve not l'ekol ou bien let rekomendasyon elektronikman a travè integrasyon nan yon sistem aplikasyon ki rele Common. Lot bagay elev yo ka fè se suiv tout kalite evenman ka fèt e pi fè vizit l'ekol yo sou internet. Konseye kap yo itilize platform Squire la pou planifiye randevou pou elev yo vizite kolej ki enterese yo, sou internet ou bien an person nan lè bureau, yo ka suiv tou sesyon an group ak aide financier ou bien evenman pou aplikasyon FAFSA. Platform Squire la konekte fami yo tou direktman avèk konseye l'ekol yo ansanm ak reprezentan ki soti nan kolej pou fasilite servis konsey ak sipò. Generalman, elev yo siyen nan kont portal elev yo avèk identifikasyon distri a apouve pou yo konekte nan platform Squire la. Donk ane sa, elev yo kapab eksplore kolej ak karye avèk konfians. Yo kapab kreye yon lis ki gen la dan non kolej ki enterese yo. Yo kap pon ti test kap pèmèt yo konekte avèk kolej ki koresponde ak entere yo, e pi ede yo jwenn kolej ki satisfè kondisyon ki pi important pou yo. Ale nan kolej mande tout yon rezo sipò ak ankadreman. Nou fèl fasil pou ede yo konekte avèk yon rezo ed ki ofri an pi sipò, e elev yo kapab eksplore cheme karye ki mache avèk kompetansyo ak entere yo, e apre sa, yap jwenn pi bon l'ekol ki ka ede yo realize objektif karye yo. Donc c'est tout ressource sa yo, paran yo ak elev yo genyen nan sa ki konsene aplikasyon pou kolej et ap rapele nou l'ekol d'Etat Miami-Dade County deziye ofisyèlman mwa.
1: We're funded by WLRN members and by FPL, where teams work to inspect, upgrade and strengthen the grid. FPL, working for you every single day. Details at fpl.com.
2: We're funded by members and by Willie the Bee Man, supporting WLRN for over a decade. Effective bee removal requires locating the hive and extracting the honeycomb. Willie the Bee Man, bee removal specialists, offers live removal where possible. Details at willythebeeman.buzz.
0: Yab jwenn pi bon l'ekol ki ka ede yo realize objektif karye. Donc c'est tout ressource sa yo, paran yo ak elev yo genyen nan sa ki konsene aplikasyon pou kolej et ap rapele nou l'ekol d'Etat Miami-Dade County deziye ofisyèlman mwa octobre la kom mwa pou prosesis aplikasyon pou kolej la. Napon lot pose n'ap tonen tout suite.